batu sombong bana dia. Kakama dia. Lain amuo danta. Oto darai ko. Udah entah pulang ya.